ngiranyiti arenga chamahika tukateka eminite engoma oko bandu betu baba wa Josfate mwanamolo oyo wabia atushiganirie omumuyi owe kashishi tukateka eminite engoma oko baba wa chekako oyo wabia atushiganirie omumuyi we chabenyonge tukateka mbombo yetu oko mama wa chetreme muma oko ba honorable ave oko radio moto butembo beni mama wa chetreme nayo abia aendire shombolo chika kangana chetre shabere nene ohotule hakatoga no mwesi ni anamutro ni anamukola abandu baberetu wako na omwihorerwa nitulolo lulumire chekare kine bwanyetre baba wa chikako baba wa Josfat mama wa Roy Chitreme echetraka chamabia echangana nguha chebangu here tsahwereheka eshobene shoko onda nina chindu chilito hire bakanambo changu he sine shichinywe chunga chikene nguha ya changana reko mutakini yangu hero mundu chamabi changana reka twamateka eminite nguma ayare lohoka okwelabera abanzi betru nabande omobehanda mweyo ababiri tushigania twamaluhoka minite ya mahwa eminite ya mahwa okwina merie matrande kunde eminite ya nabe kumbe ya holuba chekale kito eminite isuwarenge kanote ni masegonde swa sand eminite ya nabe suwarenge tujibuye swa sand segonde kumbe eminite ya nabe kwanya iya buye 3 segonde mwe ya mabia nene ya buye 3 segonde nawe nabe sirimo 60 segonde na ruware ndayo ngare nda nabe e 60 aye mutre mashali omonda ukabya wa mabia no luhol echa kwanza ukabula nga ukebere hai oyo ulo ukasamarera ulo niwe ukamo tambera ulo niwe ukamo tunza ulo ni ukamo tsunga Nero mabe hol yo ule ukasamarera ukabolanga usamarere hai ukabola mesunga uteke uhai ngakuburanyite oyute watahorerwa shanga minyichunga bua lakini oyo wabarohorerwa kandi sari uto watahorerwa moche huu omwira wa wakaholi munamukania hani abande o munyoni uwa kahola ini abare mubrate ngindi kuho mubiri nero ini abare kurate ngi kuho mubiri nero wamba mabe hol Eni abari kura tingendi kutahiria muluana. Oko muzu wa sabu kata haya. Naruba kura mbwa mabolo kumuzu wa shita. Eni abari kubura tino ngende runga na moseka. Muka ili ngende runga na oko muzu wa pili. Naruba kura mbwa mabolo kumuzu wa 12. Oyulu ni abari kutahia. Alu ni abari munenaye, munamutanga. Naruba mbwa mabolo. Aba nruba neneba biria bashire. Okwila veromati oyo. Aba psikologi. Wa ute keshi nene ya rekola. Hawa oko Kapi Salama. Jerome Tamuete. Jerome Tamose. Musimba nga kura mukaya. Nina siko munamo tambera. Hawa kunive metwe. Oko Kapi Salama. Nga wanyeteno volobolo. Kundewa mwabi hikeyo. Musimba oko Kapi Salama. Kusiri hawa koni. Kundemuwa kahera ya avirabawo. Habo, habo ndembeno, valia kuwa vosana. Haba narumu baka kerabo, haba ndembeno valia horreri M23, haba ndembeno FRDC ineritabo, haba ndembeno abamai valitabo, haba ndembeno valia luala, haba ndembeno valia kumbagalamo metoka, haba ndembeno valia tomerawa, neoko neshompi nguru, shopichipichi, haba ndembeno valia habawa sumu, Abande mbeno bali alwala makonya wate lama. Abande mbeno bali alwala weseha. Obele mundu loholo lwewe. Lakini yo loholo lukaluma kunde. Ukabi unawote nyit omundu eni munyo ni wawu neruni agenda. Abande bakana sa. Ewasa. Neri orwekabi endave etia ukare kula. Ewabwaga. Ukare biyango komundu alwe. Nerukabi ya wabwaga. Hakana bia bande. Eba kusumba. Abande bakana yehi revesa yesege. Yomoburi atiro, abande bakana ya kunyusaya, vehe, abande bakanyusaya bandubo vendo, mena. Nerio, nabande,
okukatambiako ukanabia wabizimia na bakuponire ibute sumu yo mabono otembeno bakakusunga sunga nabo bayute sumu yo mabono kusudi nao utasha kwa mirumwira wao abande babarola batia ukarera woluare kula se uchashinga wa maigaye kundio mwira wa wabarola abande batabaka kusuwa suwa kweshi nabo bakashe kunyusa yisiki neste fongo yanyusiba wa nyamuhanga yanyusiba wa Yesu omwana wa Maria yoba munyusa esiki nesi fongo iba lubuta yo mabono bwao ulukarengikani autendeno banenau ukare kula ewa hanana bande bakare kula isiwa mbakare kula kundia kwenzire abo shiabo muhanya bakashe munyusa yisumu bakakunyusa ya karuha iba bwambo meno bakakutambera kweshi ba muri kunyusha ki esumu abande ukabya wabiheria omwira wao beno abantu baluwe mu madeni uwe manga ibu weba kabenu lambu yuluwe mu madeni iweba kabenu la ambo omwira wao yuluwe mu madeni obuli agali yala kweshi baba luwe madeni wewe chekale kena baba nti loholo lukaluma loholo lukaluma na chote chekana reki baba rambo enabe nene kurenge tseme Chachi kana reke baba kababurambu enabe nene kurenge tseme. Kundi enabe yekaluma. Enabe suwa ngabu anyite sengande. Eswa sandi segonde. Uka namorende enabe. Enabe yekaluma kwa segonde pa. Iya mabe luma. Nerwe enabe yeko segonde. Segonde mbili tu. Enabe yenamo luma. Neru ikelu ya venga ya mebu ye miaka ne miaka. Umira wawu. Abanduba lume madeni weu. Ale chowa kakubendula ambubu weu lime madeni. Ero saa yu ukende na hane vendu. Saa lichi tu wakaluwa kukoti. Abandi wangana ukotia na maduki. Ma webe vanzibi ya gende. Benone mkulu wabandu. Benone morere wabandu. Ebe trakabi ya beregenda. Ama parcel ya beregenda. Chikaka nganaji. Neruwa rero. Omolu mewengwa lueho. Omolu mewengwa na lueho. Kumbo lunga hanu ulu. Siba te njimia kwe vendu ya yibi. Kumbe siba te utumia kwe vendu yibi. Mukali hanena. Chanda chabu mukari omukari wa mabebi wa mata ngerera eba sibambo mware wetu yuloka tumika mware wetu yuloka tumike vendo vendo ni bya mware wetu nabo basane metoki bakukumbe vendo ewo na morera omunyekeronda yuka no bulumi bwacho omundambisho shesho omunyekeronda yuka no bulumi bwacho omundambisho shesho ninkate ke namba yesimu okunywe birabaye nyinashi ko mukanyitsemera mundu neho lumumba Mundo neho lumumba nga kure muka ya teretareta. Chiserekali. Na ure ukubira bai. Mundo neho lumumba nga kure muka ya teretareta. Tulioko 09-94-19-96. Nete tulioko 09-94-19-96. Enembasi yeyo. Nete tulioko 09-94-19-96. Nonande nonansisi. Wangana turonda nuko tiki toke uweje abone nevi. Ukibi unamalangira ama ebipindi beno vyoko oko ukendebe unamusungabi oko tiki toke. Wando kote amustronge sindani. E ukende tusungo ko tiki toke. Itu namukania e radio moto iyo namu mula. Ikahu mulerano ko tiki toke. Ikahu mulerano ko internet. Ikahu mulera e radio moto. Ikahu mulerano ko YouTube. Ewo kende tulore yano kwa YouTube watu sunga. Donk, wahandika tu amustrongi sindani. Nari wa matu sunga mara moe. Ewo kende ya, itu namu kubwera. Ama hanu manji. Ane. Emiatse nimi nene. Emiatse nimi nene. Nete shomba anza. Nene. Sisha ndeshahwa ereronga. Kabia wa mabe hore erua. Iweba kabia wa kabuli omundungwe liye kwechi. Ewo namu rara na kutsebu. Tuba kasi wakulia. Nari wa mundu wali ya holate. Eske wa mato wa mundu wali ya holat. Wanganato keri kanganyango kwa mundu wakabe hol. Mungu wakabe hekomu kawui unelengiri. Wanganato kere menye mundu wali ya holat. Muna langere nenai. Lakini suwa ngato kere menye sahari ya hola. Meba kakubulambo o mundu wali ya holat. Eske unashi mundu wali ya holat. Unashi mundenge mundu echi. Echi kabe segera neruchamare kwa mundu ni ya hol. Unashi omukangu wali ya nerutiba kutondeshe. Na ukendi higa kemiriria erisubia. Luholo lulumire, enabe yulumire, enabe yekaluma. Kunde nyeti munro, ukabi wa mabiheria, umunyo ni wawu. Ukabi wa mabiheria, umunyo ni wawu. Yenda mbi ya rekurega,
yenda mbi yere murega. Onoma bande katreno eno eyo ni kwenene baba. Shata ira kwini mero yewe, shata ira kwiri na rewe, kande nibi yangu are hai. Wamabe handek, iwa nata handek, kande nibia iwa wane yo ure, na erotu wa menya tute, oyo, anio mumuyi, mofashi fulani. Erosa heyo, omuatini ya kende bia, inye nuwene. Onoma handek ati wasinja, oko chehendo, oko chehende, abaloi, vama, vuga, abandu, abaloi, vama, vuga, abandu, mwerebo, hano, ni ritie, luvumbu luvumbu erilwa emareke emakele ewicha ati anatukwa mire luvumbu erilwa emakele ewicha ati anatukwa mire cheretareta onomande kati kuti va shakulu mwasinjoko chitita hano ni muke kulu wa merveille erilwa ema isafi muke kulu wa merveille erilwa ema isafi mono mumuyi alenga we witsa robate onomobwate ebyo shebyo itwa itayarisha kubyo shalita ira kweri na rewe onomobwate no niko na kufata kipindi njo minafata suje ni nini hapa ni lukando toka maboya lukando erilwe maboya ama wate ile ni kweli ateyo ni kwenene esije tukabora bandu ngoko abandu nabe yekaluma luholo lulumire nero yuko watu uganyiro yuko bita baba wao sina shingwa kabi na nama kuwa teacher. Hapa ni lukando wa mabuku. Lukando wa mabuku wanda mukiri ya repa musubaho. Mwonorable uko radio moto Butembo Beni. Ono wate katoliki inosa. Atina yanatukwa mira. Atina wa mstronge na kukaka na yemiate ta. Ono wate na kukalua mwemiate. Atina wa miate yeyo. Oyote watahorerua yukarera evi kangiriria. Ono wate na tuone vitu vyote vime ati magonjwa vita mauaji za maadui tumbo ni kifo tume wa kwa ajili ya nzia damu za hui ni ma wamefuata onwati ama wate ni vana kebanaru wabakatu itakotsebo ok wasinja no anatukwa mire wabu ateno ati anatukwa mire erilwa fungurume provese de la provese de la Lualaba ati anatukwa mire Lualaba ati anatukwa mire kutsebo na atwenzire kutsebo ati atwenzire kutsebo ati ni DJ Kambale Chive ami Albert Kibonge ati anatukwa mire wasinja Revia unatukwa mire onamande kati niko na wafata kateka trabu owe lwemba balidere yetu hawapendane kila mtu anapendaka yeye njo apite mwingine na salimu batu ya Kirindera ati akasalimia abandu abe Kirindera ono na yamabwa teno tukabua kwenene ati akahola wamo andipase toka lume mutwanga andipase erilwa elume mutwanga twama kupokera ono tujambo mheshimiwa lengo yangu unapolia ufunge macho moya na ingine ione ati ni mwalimu matofali kutoka mulo msalimike nyote waheshimiwa sante onomo watu ya sante kwa kipindi hapa ni Roger mbafu moja pangite vorera ati mbafu moja omunyavorera ngakura mukaya chereta reta
nanga wantura mukai mwala wakatsomya yezhilepa yezhilepa yezhilepa umura mukai anovata wasinja okoche hende shataira kweri narewe merci kwa kipindi papa ile ni kweli monzo papa je suis bene bene sia benesia benesia benesia wakasa nti mageria na mie na kupendaka sana papa amstrong ne ni kwanzire ngoko unyanzire abushe banyanzire nga wanete sawa aba nyiponire na bunga tsawa tu watino kute ati chipindi chuwene nyina kukwamire senge siri senge apa kalimbu kalindumbu ya kwanza ni naboti mweni ati anatukwamire cheletaleta wate jambo papa asante kwa kipindi papa ule uko na ile yenye uko nasema ni kweli hapa ni Cecile wa Mukuna. Cecile we Mukuna asante sema yote baba kovinevetia siwanga nywa okay onwate tunakwamene onabati am strong eske ni una yua amani ulichikalire onamani ulichikalire at am strong eske unajua ebola iko apa apa ni emeri kaveho kutoka kirumba am strong eske ebola iko na ruti nyibwe nyete se yiringa nyere munganga nje ka nyere munganga omunganga yo anga menye bola nga yene kutsenga se yire omunganga mabe ko bora te bola yene ne ri nje nyere nta ya munganga na mekwa te se yire ndi na maite ina mabuko byo nyitash omunganga mabe ko bwira ate yene uwa buto yuri ka dina manye omunganga yo anga menye bola nga yene kutsenga se yire omunganga mabe ko bora te bola yene ne ri nje nyere nta ya munganga na mekwa te se yire ndi na maite ina mabuko byo nyitash omunganga mabe ko bwira ate yene uwa buto yuri ka dina manye omunganga yo anga menye bola nga yene kutsenga se yire omunganga mabe ko bora te bola yene ne ri nje nyere nta ya munganga na mekwa te se yire ndi na maite ina mabuko byo nyitash omunganga mabe ko bwira ate yene uwa buto yuri ka dina manye omunganga yo anga menye bola nga yene kutsenga se yire omunganga mabe ko bora te bola yene ne ri nje nyere nta ya munganga na mekwa te se yire ndi na maite ina mabuko byo nyitash omunganga mabe ko bwira ate yene uwa buto yuri ka dina manye omunganga yo anga menye bola nga yene kutsenga se yire omunganga mabe ko bora te bola yene ne ri nje nyere nta ya munganga na mekwa te se yire ndi na maite ina mabuko byo nyitash omunganga mabe ko bwira ate yene uwa buto yuri ka dina manye omunganga yo anga menye bola nga yene kutsenga se yire omunganga mabe ko bora te bola yene ne ri nje nyere nta ya munganga na mekwa te se yire ndi na maite ina mabuko byo nyitash omunganga mabe ko bwira ate yene uwa buto yuri ka dina manye kipindi muniambie si je njo kufungula radio ni la rene pa Mutwanga la rene we Mutwanga tetumubwire tukabwa tuteno erorerwa oluholo lulumire oluholo ne nabe yekaluma wat esho ni kwenene ekimbulu echimbulu abandu banzire eritso tsya kubindi vitabili nuko bitabale birie ni honorable Kambale Cosmas pa Kimbulu Musienen Cosmas wa mabuloko radio moto butembo beni wasinja ngara mukaya mupe lembusa lembusa wa manebulako ngakure mukachira tareta abakarabusi o abusi abe mulo okwela bara kwanza be mulo nimero kundi nyoma marekene o munye mulo yo marekene berero ene bukabande vape ibuna shatu nakataheru kabere bite chitatumba kwe kataheru kaper na unga kure mukachira tareta abape bosi abosi prote kabila mbe no abri e France iwo wa abe toma nga kure mukaya zetuni verebete kwanza zetuni na unga kure mukaya mundu wa masanduku uliokwa mutima iwanda mukiria Damiano mapendo lwanzo wanyenze verebete emusimba
ngabara mukatereta reta nyina siko munie yo ngabara mukachi

0: okochihindi chinyu okochihindi chetu echomukali novukake echihindi chetu chanzwa echikaletrawa novokoyo erilwa okoadedefe nacho nichitrongore echovokoyo vakalorokoshombangwa echomukali nomwana ingavatrahe kandi ono tomavetera kona mbevo tukavetera okomia tsimberere mberere eye twaviritayarisha rino kandi nkunza yuswira kutsevutsevu rino tukatakiriwa wikilirokomiatsi nerio embere tuhukulia miatsi eyi tukendivya neritambulisha vatrahe nga tukalwira haye nero vuli mundu akendivya nerihula erina rikuwiwe neritokere vavwira ngakasira omochiharo chahaye embere tutoke eriwahukulira okomiatsi inje ngaitsukako ngahula wa mukavira mbayahimarisha ane eriashirira omukartie bwinongo nitino ebunongo china mudengayo ndeke vatrahe akavemberekanayo ndeke naho itrukavya nirivasima okwivya emukavya emunemutega matu enyu mukatolekerera nerio tukendela viroko wakavire
1: naye nirikahambunzia vakeme rivere asira ebiole ebiole kumbe china mudenga ndeke
2: hanu niani mayani eriasira ebutalirya ebutalirya akavemberekanuwene alewe ngavura vazazi nti vatwaye avana vo ndeke kundi nikonze basi avana vatekere ivya ivanemutunza ndeke nerilevya nga vamayahe kundi leno nimuulu wovukoni kumbi avana siwavi vakalendera vunene
3: nayo komena nirikahinda omusoni ishara eriasire katsia akavemberekanuweneyo
4: nano nikatsuvasivwira eriasire vulumbi
0: inganikwanene kabisa echihunzo nacho chanavirivya nerihunzahunza vandu ngoko yekoyowania namacheletra tuli vaye kabisa vana ngatutsunge vatuti omo muulu owekonze yavo nerio kusudi vashatokerisuva ekalasi ivane navukale vwa muvere nerio vatrahe tukavya neri vashima kutsevutsevu inyamukavye munamutusakira mukahulikirira echihindi chikuwetu chihindi chenyu chanzwa tukavya neri vashima vulivaliva kundi kandi mwaviri tusakira kutsivutsivu niwambu kabisa ekunza yetu iswire kutsivutsivu esho nzakano shenyu ninene ninene kutsivu tukavya neri shima avo muluviro avakasira muluviro mwerio kabisa vaviri tusakira nzakano nene kutsivutsivu twamalangira yekorudo shilie kasonia nemwe nkanatokara eritwandikira owe chitongole che nguvu ya umoja eyo muluviro mwaho tukawa tutiwasinja okuvakalani vomuluveve mwerya nenyu mwaviriamu nero tusakira avakalani avo mumasereka avakalani vomulukanga mwerya avo muvulambo mwaha avo muisare navandi avo mubeni avandi vomumaboya tukawa tutino vatrahe wasinja kutsivutsivu kundi muli vahulikiri vetru kandi mukavi munamutusakira kutsivutsivu tuti echondro eyo kuti eyo kwevatrame chiri eyoyo chiti echondro chirio chiti omo mushenene mwaho mutichi eyo vatrahe omo musimba mutichi vatrahe tukavya neri vasima sana kundi muli vahulikiri vetru kandi mukavya nenyu munamutasha tru truhame kekereri wamutiha a kali nga chino nacho changana tashaendwako chitya neri tukavya nerishima kutsivutsivu okosho nzakano esho mwaviri turumira nero vatrahe eritasha mbere tutashendeleya nevindi mbino tukatashalivya nga tukalavira kuchahe mukitrawanza eriha vahulikiri vetru vanzwa veshonya kutu shetru kundi kandi tukatawa chihindi vakinavya neri tusakira nero koyo jaki twashi nga wangana tokerewaha avahulikiri vetru veshonya kutu shetru
4: enimero yetu yeno yo mukandi tusakirako 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39 naiyindi yenu 0 84 07 48 0 75
0: inga trahe koyo wamavivya neriha avahulikiri vetru veshonya kutu na tunashingako kandi vakende tusakira echo mundu kindi witino chino chamavya chiri vichangana lavwako kumbi siwavula okwitusakira kundi tuliho okikosowana nomuyongozana omavyuma vyuma inga vatrahe echihindi chalava avokoyo muvanatoka kandi arituhukulira kumiatsi mberimberere nerwe ngavwani tino vatrahe koyo ani embere tulavire okobi tudia tairisa yo mungu tama muna wire uvye nere toka eri wira awa uli kribe tru omo chiro chalaba ekwata shaso vira mucho kabibucha nga mutu alaba kuchahe nerio imutu alabera oko vya muna wire
2: inga koyo wasi njerimbe chinywa muna singo ko evero evya lava twabitwa biri tuketeme yetu eka woko depresio yani obukoni bo mutwe obo bulie bunene mutwa wire tute depresio ni obukoni bo mutwe obo bulie bunene nero kandi mutwa na wire ko sho sababu ebendwa bekale ko mundu ningero mu bukoni buno nero ibwa e kwanza e yalava twabetuka woko sho alama esho bukoni buno Nero mtu anawira tuto mundu ere minyanga lyo depresio kutse mukunibo uliyebo nene mtu awira tuto omru shanga lwaka wati akwirebo oko alama ngima wamavya ne alama ngima ko sho alama nyinje sho tukende tondola hano kiswa luka wote alinga ne bire byo depresio kutse ne bire mo kunibo uliyebo nene kumbi watuko alebya esho alama esho nkashana mabya nene kishanga nabya tatu tano aho kandisha bwa zaidi ya mayenga veri bya chama bwa zaidi ya mayenga veri sine unamwilangira shoko kuti unamlangira shoko onde mundu aho mukibotero aberengira mu bukoni bono nao ya mabi ne chiro chi makutsevero bebere aho sitwanga lutuka kwa tuti aberengira mu depresio tukalutwa kwa tuti eribwa tukata shale baya ngane mwande bwa vero nga 10 19 aho mayenga veri ni anene sho alama sho kandi butire alama ngimanyisa nero mtu awira tute sho alama seno siabire mo hatua mbalimbali nero hano mtu anawire ko sho alama esho tukaula tutile sinye emosionele yani esho alama kihisia eshangalangire koko mundu sirele pla emosionele nero sho alama seno mtu anawire tute hane kwa mfano uulie bunene omuntu niabyakabyo mu bulie bunene kandi obutrehwa nero bulie buno bwa bwebero busira chiro chiima nero esahe yo tukendi bwa tuteyo ni alama ngima nero bulie buno kawa bya bunene wangana langira no muntu niabyaka ererera ererera busira sababu walangira muntu ni alamorera imwa bulanga kale raji alakini kwesi ayo ni alama nero alama yo amala bilangira kavero benene Ero kendi wote, ayo ni alama ya malangereka. Kandia bibi yako esi ndi alama, esho tukendi ya hulahana. Haline ndi alama yotu wavu wako, iliere bia omundu, ebya nabia katemera, nero ni atasha ansabio, haba nipake wambu perte de plaisir moche franza. Ebi ndo yu anabio wanzire, mulu wabio wanzire kwa mamache, nero, uwaluwa langira omundu ni avri kwa chika, rero ambu ni kupu dimonda, ishangashe ya watu na ingali bayanga wakisata watu. Mulio mundu abyanzire riri akali olangira amahawe riri akali rero nai isha chanzire akali mulio mundu abyanzire resata nero olangira rini anai ko mundu ishangasha sata ishangasha kole omwatu anabyaka tsemera ishangasha tsemerao nero amabila be byebiro benene ni aberengero muhali eyo itukindi watu tie yabrebia alama eyo kuni obo depression nero mundu anashabu watu tihanene ndi alama Riri vyo mundu riri vya kaka pekera. O mundu ni alu ni vya kahetrana. Kwa uli ndambi ya katika nga hini alu ni hetrana. Haka ndekati mundu mwanali ya mkosera. Neru walu wala ngira mundu ni apere kapekera kutivu. Tivu neru ni nimi omotu ni alu ni hunzo mundu. Oko katika ake. Oko onde mundu wanga na siportia. Lakini wala ngira mundu ni alu ni kapekera kutivu. Mundu ya liwa kanywa kanga hini alu ni kapekera. Neru echo mtu wire tutia yo. Nayo ni alama ya nganaka ngani ya ngoko mundu abrengiro mkunibwe depresio. Nae ndi mtu anabwire tuti eriyuka hii hukumu. Emusi shahu waluwa wote alakini alingi nje ngareke chino cha hika. Alingi nje ngareka chino cha abya. Alingi nje ngani traira netia kutse ngani netreho alinga kumbio mwati ono shanga veri. Ndogi wabuka ira kwa makosa na wate wauna wawusi waluwa ihe chao. Tutiayona ni alama kareka. Itu ala ngiro mtu nga viri ngiro mkuni vuno. Ubu bulievu nene ya ni depresio. Mtu ashirisha wa tuti. Erite ndi ira maha. Manake ukalu ala ngira tu. Manake iwa maisha wao. Nga soche utre faida. Nga shen shaba dilika. Mulili umoshomaji wala uti. Kwe halichahi. Kwe erisi ni nishasha kusunganu mbiri. Mure halicho lwa wa mururi omubukoni lwa wote halanga nga hola sine nchasha alama. Mana ki erte ndi ramaha woko vendo ewe katasha sebi wene wene. Nero mtu wawire tuchesho ni alama njima njima esikaka ngana yango kumundu avere ngiro mo depresio. Are wesi tuende watu tuti avere ngiramo oko alama njima kuse alama yo ya mabula ngereka chiro chima kuse bebere. Tutekombe ya nawe zaidi ya mayanga vere. Nero kandisha avere alama ngisa tunita nwaho nerepuke watu tuti avere ngiro mo alama yo kuni vubulie vunene yani depresio.
0: Ingata hiko yo ani trauma shima kutsebutsebo ukubya kande ewa mabisha rekipere abauri kiribetu ne yo watrato keri watia mahambe bende byo ndeke kama biya katambikiwe akeribi nangana tasha horekerera eche umache uma eche ko byo twasoma tende chiro neroni ambu tuline kashina na kutsebutsebo omoma kamweyo tukalemberana kumbitwa bya tukalandana ko sana tukalebania sana kundi mwangana vya no mundu mwamuka mwamuti aliko virimu kuti aliko valimu neru mwamuka waza muti neru mbenu kweshi na brengiro mbukoni ngokokoyo ama vele tachia neru tuliku inekeshi nene kutsebu tsebu yeri vya tuka landa nako neru vya tukwe oyu avaraka vya tukwe kukwata vya tiavatana neru tuato kiririvya kweshi chahi chotulevaye kundi tunamuhuri kirira ama kangiriria neru tuashimu na wire nga hale mwatse wahe owo twabirita yarisha bokoyo batra mwatse wahe twabirita yarisha owo tukata kaka ndere bwira abori kiribe tubanza kwe tahe koyo ishara ukitoka eritubwira munawire kandenga twabirita yarisha byahe ebyo tukata kiri kulira aba huri kirira tubetwa tubanzwa na batoke ereyeta gandeke batagiya matwi kusudi kandre wakende tokere tusakira babe horekerera oko byo tukategeri kula sesene
3: wasinjeri mbe chinywa ngoko bara na wangu kutwa gukushwala mashik esho bukoni bwo uliye bunene munagwire tukandi endelea ne somo eno nero tukindikane ko esho alama esho uliye bunene chinyamubiri eyo somo tukandikane ako munawire
0: ngoko kindikiro mtu wa gukushwala mahiwa kambusinye depresio irle pla emocionele ikwa sasa munawire tukendi wokosho alama mwenyewe chenyabo bobere donge fizike le signe sur le plan physique nero abokoyo wakina toka ri hulasho kusudi uri mtoto kire mnyati ha ejo chama mbamba kutse ha chama mbamba mwana wai kutse chama mbamba mwana wai kutse nero kundambiyo bure mundu ahorekerere tutrege amatu wetu okwibya itwangana tokeremenya chahe ngachanga bya chete na chahe cheka bya chete nero trahe namabelangira yeko yo ani akatokerwa tuno batahe na kalinga mumbe chinywa trahe koyo ani wangana bya wa kwanza okwibya iwangana burabuli kiribetu esho alama chahe shikabya ishalangira okomubere wo mundu eshiri omusura eriambu amasinye me awakalangirikira okomubere wo mundu twashinga wangana tubwiranga ngangu makutse ngibiri ni satu tahe koyo ani
2: asinja basi esho alama sinongo ko tunalia watu tutesia bire mo namna mbalimbali esir le plan physique yani chinyamubere hakana byo mundu oyuline depression nokutse bukuni bubulie bunene hakana vyo mundu ini avya kuo enduhi yomumubere. Ukaluo enduhi yomumubere. Wangatumika, wangatenditumika. Uwaluo omubere ini analuhi yokobulindambi. Kutse, wangana wote, rero munubere sini enditumika basi ngani analuhoka. Kutse ngata yao tsera ngani analuhoka. Alakini uwavoka, uwaluo nomorepuayo, alakini uochine no nenduhie yo ichine omumubere
0: engata hekoyo wa matroka asho niambu jikata kiriwa kichiti esho nduhisho shisho shi shikawaida kweshi hakana vya esho nduhi esho tukabia nasho kweshi omutwe inavere lua lai itu avere luheroma mutwe nero echi muzigwe chiri omobu enge echo ukau kenduka chunguzia kwechio nero kweshi chaya frapenechi nechiverevere chao neru avikavyu na ikrichi ringa chizigo moya hivi echo butalo hoka kweshi utukiri omomutwe omutwe iwalwere neru tuashi koyo trahi koyo merveye wana mera na uchiri ongezia oko oko shu alamish kundene alama nene shibu ambu yengu manyesa yokoyo ania mahulai tuashi naunga wana mera echuko ngerako nganichi ahitrahi koyo merveye
1: wasinja koyo rimbe chinywa Iha nene ndi alama eyotu kahulamo mosofi sofi someye kasi. Nibu ambu omulo no ukabia nere otera obuoteri uwa bukatu wabo. Uwa bia ne esomni, eyotu kahulamo esomni. Nibu ambu omundu esandei kare kumandete omundu ini abuwesho saa munane ini anaotere. Lakini iwe uki otera pandra, iringadezere, kuche troazere. Ese tano seria una iwa chuna debili. Kuze iwa depase esho saa shiri rekomande ni sante. Kwa mfano vino li rekomande otero mo witer deta. Iwe ukendo otera pandra, dizer deta, trezer deta. Iu nomu buotere. Ule otero koventer, ikesha hika seter, iu chena otere. Esa heyo ukabe iwa vire bane komosho alama esho ugurievu nene.
0: Enga base. Enga trahi koyo, mabibia nerionge rako, obo tiribo, obo lunege, nege, nege, narubo kushi wobo neluba anza, uwika la tu, uwiyo tirigu, wabibia kwa bia tu bashi, iwa bia ngamundu watari ya watara na muchiro, nerombruki ndikana iria bande bandu wakala ngiritu kuna mwethu tengirako, kuna mwethu babulanga ule mobia, ukatinga, ukatinga. Kutena bakabia nebo tiriri tutanga, buka tutangika, buka tutangika, yoyo ya mayaba nekakwishi ishi kawaida. Kunde hane esianse ina utre eshundambi esho yitwandikire itwanga bandu bakulu nokobana omundu ngangotsera kosho sasengahe nero ka mawe endra chitya chitya kulenga ngo kubihandikire omobe tabu ero ni bwambo kweshi ewa mabi labero musinye depresio sur le plan physique ni ambo ewa loere kabisa nerio echinde chikata shongera wakotwa shiko yo ishara nawo Na uwama vya na mwate wahe, okwibia, iwangana tuka ngani halama yendri. Kufatana na masinye, awama vya holuwa ya, awakaluna tula okomubere owa mundu.
3: Echa kasatu, omosofi sofi, chikawa chiti apeti shanji. Chikama nisa chiti omo maisha, omavi wavu kari ya kari okanene, wangana sungika, isuchi kwa muhawiria. Kuche na wabena kari ya kari okaki inaluna vii ya kindiri ya kari mpaka ni nyumbi umunyumbi mamuka wabena. Wabiri yao kari ya kari oka nene. Na yu ikama nisango ko uli umu ni alama ngu mao eika ika nganisa ya chinyamubiri ngoko uwite vukonibu wa uliemu nene.
0: Inga. Inga basi echona chonechi uma echa kuhio. Ni wambu iwa nabia iuneshi wengo kona ukabisa. Ukabia wehika hali ya kalio na ukalu wali ya kabisi wehunga hunga kona mesuwa gatangu lago. Abanduba kosanga lera nebia basi na kabisu wa shereri. Alakini neruhaka havi kendambi reru limuwa samiwa. Iba limuwa mbakalio kakano neru limuwa samiwa so chiria. Basi chama vikangani wanda kenda kengo kukweshi. Ukabia unautu vinduwa kakosumbua. Omuhakili, nero vikabe kusumbua mwenge, nero basi, nero ule mwasa mibuwae, nakali wataluka kukwe, nero kabe taluka kukali, eruni ambu, aulu wanzilo mabiku tuikako, ukatambukira habe, nerio omwecho, shini ya sherebe ndula, ekondera omwecho mamani, kandengu wanganata ya tuwera, kundri, no omwecho na chibwa mune chinyume, Kunda kana biereria wataluko kwa kali tuashina rebe ndo lacho nga mamani wama watasha wadawadu kiri utichi ino nacho.
2: Hanene nereria venene uwa mundu wavyo suleria venene ukanalive kawaida alakini buure molia venene. Hawa franza waka wambulimi. Ebulimi vono ukingiramu vo manake uu nalo wasibo monyumba. Utuwa mama tukali tia navane tunalangire nga kwa kali utuwa wakalia. Hakana vyo mwana oyuteri ya veneni ni anadi ya tubi ya kadiri ni uta. Lakini wa sungo mundu ni alimubu mpeha yuene ni ashebu watukumbe ngamudia ungeza yao na vende. Neroesa heyo tuangana watuteo na ye avribia ne alama e ituene. Manake sibu ambu tu kumbi omundu ini aliaveke kutini aliave nani kumbi walia ya kadiri. Kandiswa labayo kukadiri okuwa ya reri amu. Uwewa mabu kari ya veke kumbi waendelea neritmia ye ya reri ya veke. Kutu wa mabu si buko nibwa ye. Hakana vya nubuko nibwa mwere ibwa. Ukale kwa mundu ini ya kari ya luba luba. Esa ya tuangana watote. Haveri ya kari ya luba luba kundia kure diabete kutu ya kureji. Alakini hakana vibwa na mundu ini ane normale oko chinya mwere. Alakini ni alia venene. Kutu ni ane normale chinya mwere. Alakini ni andia veke. Shaku restoma, shaku renzoka, alakini ini alimuha ndiwa hiko kokalio. Usanana mafikiri manene.
0: Ingatra heko hiyo, echo ni chakubio kabisa kabisa. Na bandoba sasa kenengaba, akari atia, evyo luhu ndahunda niya mbuna nganari ya nevyo bandu kumi, alakini kandiriri arewa rio, sheri uta. Inarie, narie, narie, narie, mamushi okoche sa kalia, kalia, kalia, kalia. Inahuwe na lia kuchirena, chirena, chirena. Alakini ukia uwe mubule inakuburataha. Atinina nibia nga mdu yutu aliali ya trami. Atingali yebialia. Inatruwane nzalanga ya na mahwa. Ebiali biyavika nga mbika shiromo chanyache muenda trenu. Alakini enda ishi kiri. Atibashi nebulele trami nga na verenet. Niambu baba andu abasose kene nga avu. Enero, twashiko yo, mamu kishaki. Na uchi ndecha hecho wangonge rako okovyo koyo wama bibi anerehula. Tuwa shinga halichi ndecha hecho wangatashi wange rako kusudi ya bodu kiribe tupatwa kere menya chahe. Chochi kavya kushi chinamu labia tuwa tuka langiranga kawaida kushi inevorego.
4: Wasi njerimbe chinyua. Echi ndi hecho tuwanga ongezi yoko shohala mesho. Wama umivu awali omumuvere. Omuvere ni haka luma. Nereso mwere kalume uwa kwa mfano ngo mutwe. O mutwe ni haka alumini alumini alumani alumashari vala. Wangana utukaya nokodawa. No munga ngashia ngata minya. Nganichi ya kandi kubiratino. Kasi ulwere. Tunemu pima. Tuweme vipima. Situ tasungu kukuni kwa ukwiri. Kwa muha. Umulo yo. Ewa vire ngiro muhali. Eye depresio. Nereo kumbe. Ewa naronde kani anga wanga ya haye. Hoba anga kuwa titi. Oko ngo eri anga eri nga psikologi.
0: Hiko ni hiya yireta. Nero kandine hiko ni mnyewe hiya bula na nzuko. Waki yaba vya koleka la mo janyostike kutia maexame mediko. Iba ya bula ni hiko ni mnyewe hiyo mamuveri. Nero kana sunga kwa shituwe kano kondaviru mbaa. Niambu buko niwe wama vya wibirimu. Ama tolera sala. Ati vitabu vya huko maombi. Nero kweshi yono. Tutashio komiati ya yikala. Ba tutashio miati nga yire yeti. Chisi ya sanga chikatu uravyahi. Kwishi yono ukana beauty ya kwishi walolire mumutwe. Ini sinye ayiko ni sango ko ulu hirio mumutwe. Kwishi wangana yirere. Haba psikologe neruba toke riba mbo. Kwishi yono wabaruhu talera. Harebe. Neruba nduba toke riba nga bama tsopoli umatu wa uobati. Kusudu tasha subako kawaida e. Ako bunyamundwe. Nerutuko yoni naone mulangiru kasumba ho muno na wa matashia butri ukaongeza ko cha hikwe koyo katasho ngeza ko cha
2: basi ngatasho ngasubira mochi nyutunga wanetre omundu amabiyaka ko muto luimerera omuntu nyabiyaka luma ambo muto lumire ibata ya pimetasio etasi unuwen iba ya pimetifoide sukira na tifoide iba ya pimana kapuruse karemo alakini omutwe ukanywe dawa isu angalama. Iwa nyoda isu angalama. Nerutuka kwa tutekumbe wa mabiku omuto wale ngoyo. Uwa naluwa soko dawa. Uwa nara hika hoa tuhanu. Tuwa levi anga tuwa makubura tutiji. Tuwa kutunguzi anga emiazi nga yangaenda yeti. Kundi uwa vili lokosho dawa. Ambo semeso. Wakareka omuto ni aloma. Ambo sikapururu. Sitifoide. Manake ihania vendo. Ewe kakusumbua kiakili. Ewe kareka omuto ini abiaka aloma. Lui merera. Kandi unempate dawa. Basi. Nerone chindi, echo tuangasha ungezi yako, deri vyo mundu inyangana vya na ywa wa franzi waka ulamu relantisma. Relantisma, manake erikolo mwazi o mwere ngaro mboka, erikolo mboka mwere mwazi, erikolo mwazi o mwere ngaro gata gata. Muli ni vua, ukala ngaro mundu nyari mvua, basi nyaro mboka, mundu wanavyaka vua veki vivasite, alakini nyari mvua, wabulanga,
3: erimotrokala.
2: Erimotrokala. Muri ni tumike kazi akatumika ryolo ryolo ryolo ryolo. Wa bulo mubiringa na mwandehwa kutsinga shendehwa. Kanga nanzi ne tuti yao no mukati kati shahwere.

0: Voilà. Omwa tsenuene. Tuende lilo lilo neru. Alia kanduka uma. Nembe nika isu nangoma menwere vula mavoko. Nengulube si angata ngazubu safi. Alemba. Tuwa nyire alemba. Emarera. Emarera verebeti.
1: Alera ni mpoa.
0: Verebeti ya iyo.
1: Omwate ni sawa baba.
0: Radio yeye ya mabire teka luwe luwe na runguli ya lima yayo na romare ngoo.
1: Nikapa teka tu.
0: Kandera kabo ndo.
1: Kabo ndo namu temera kutema. Ngana muko hoa waina usame soho wewe halia.
0: Na telesfor.
1: Telesfor anu kongoshe ko halia.
0: No, le contrôle ni Flavier, il est prof.
1: Flavier, là, mon candidat, va, il est mon gangawa, tout ça.
0: Tu n'as rien comme train.
1: Ah, il y a le commentaire, non, mon caléwe.
0: Non, on moucha couloua, chinda kahola, n'a ma boun.
1: Ah, mon noye, on a si kuru. Kuri, yene, yene, ou kawa, le via, yene, kelalo. Rama baba mosti kwanza na baba awabri kusandre kikuru. Kikuru kwenye mla mbala mbala mbala ngereche toka chini nese kasereri ya. Nika shana mkukuru mwiyo. Nyo mkabe mkabe mtu. Ah. Nero kuru esa pondekana tuende angalii. Wamo hanyoka salu walu mwote. Mkahira mkukambe kuru ya mre pondekana. Kwezi eme laki ukiru shaho.
0: Nerio Nerio ekuru kande kas kaikali bokwe busabusa
1: echo mundowa
0: nero mulingala bakahola yo mukoba
1: radia
0: nero yenyo kalonga kakabat onyeti mukongo akoba e
1: onyeti mukongo ango wana motunanda
0: onyeti mukongo akoba e anyeti mkongo wako bae neroko suko
1: wa ibu esalamu na maba unorabi
0: vamo uwa neroko kwa abanduwa abanduwa kawa kimbo kolumbu sivu hile nga lukabu wa lutichi
1: yo tukabu wako mdoa kuri ikari hile
0: kandwa marondere minyobu tibubu ekuru okaha mbe miti hivi hili nerekabi yabi hulucha maulu no motwe Neruo kuno amote mo mawembere eri omutwe ne no nduwo kuno winyuma uti yeye kanera nereka ekahambe miti ibiri eyo nereka nakubale omutwe neru miti ibiri eyo ukobwo kuno nduwe kabunu no ndindati nero mwakura no mumwangabya abantu mile subangata toke Ere mamule kuru yoko meti. Anyati mkongu wako bae. Njore si mambi makeo. No, anyati mkongu wako bae. Anyati mkongu wako bae. Nero, awandu. Baba, kawa karibi miatsingane miolo miolo. Ekuru, ikalirie. Tere hambaye, uteri kune miti hivirie. Okala angra kwa ukanganisa ya. Echende cheno. Chikabu achiti ama nyumba si muire umu. Aba nababre kutalua ubi unambile kari chili chaya. Achende cheno chikabu achete. Chete esu wako le nyumba mudojo. Konde omu uluwe mbere. Aba nyeshiba na shirionga rundiribu wane. Niribwere unga ngao sari okonde. Omu ulu tuwa kula. Ewe tu ya nabiyabashi akulo. Aba tibu irokoba karibabu. Nerumukali eni akaku hahata eni akusumbati eni akusechetanga kuti ukala ngereka bwa bainiba abainiba bihika hata kanyereta watu ko mwanonga kanganisa babo nyunga nyerende ha nibu ambo hali chindro echo bandu babreta lukako Kaka nyo kerebo romore otenu aliokomote. Abakali. Nimwe balume. Wamabe ya dedeha. Omomu shitu. Omomu shitu munye samachi. ayo bakahula mu fieke e fieke ikaira makuha wamabiri tumuri kuhari e fieke etuto biri kumibanda mwe wamabiri tumuri kuhari e fieke riri mwesumu nero kwabe wabi ya dedeha niri musungabe yabandu banene abana byakomubire ukasunga are mubyange ngetara busana niki iside yabiri mulache kutse abiri ku diabetes nibwambo esu ukayitukira mu bubunga biri byambaye teka bule bule butakugonga yeka bundu atwasinje ko chihende atepando manu wale ko mutema atie atimukali wale ko mutema atina babu tibewe atina ba honorable gusti abukochi nemba chomoto atiolinga lemba atina telesforo na solange echondo na josefate atina kali abaho atina mukali uyo ye elizabeth Kaoma na yale kwa mtu. I am be. Tere sumba kali chili cha bandu basate ku Rodriguez. Abalume batichi. Ite sikwaya.